muni khun innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi neen xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da nga len di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xamne do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waso na nga len ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bañ ma wahyu nak dañ ma wahyu dañ may deey waaw dañ may deey te duñ len deey wala niñ may deey bokut ak niñ len di deey niñ may deey bokut ak niñ len di deey bu ko deg nak defene dañ ñuy deey diko deey ndax dafa am xéetu deey mu ne muy wahyu bo xane bo xajoon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey don kon neew ni doole lolo moy geewante gu bax wala ilham wala ifham wala yene minik yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamné ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayat yunit bi dal kon yalla néna ko waxal nit ñi ne len nit nga khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahy wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure rek mo am waaw nombre heure rek mo am bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waaye isnaani dañ cee d'accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amut nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul wan leen ne yéen ndekete da ngeen nekkoon ci ay caaxaan yàlla nag mu ne dekkil nag yombal na ma lool dekkal innama xawluna suñu wax li sey in ci dara ida aradnaahu buñ ko nammee an naqula lahu dañ koy wax rek kum nekkal ah fa yakunu mu nekk waaw lépp lu yàlla namm rek da koy wax nekkal mu nekk waaw mbirum yàlla mi ngi si diggante kaaf gi ak nuun gi kun nekkal fa yakunu mu nekk kuy wax mbir nekkal mu nekk nag luy jafe ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nekk luy jafe ci yow du am tabarkàlla bu la yàlla baaxee woon si ne li des ci bis bi ñu am ñu may la ci ñaari milliards dana bari lu la yomb tey te jafe woon la démb ndax tey dañ laa daal di jox ci kun fa yakun tuuti nekkal mu nekk li des ci ngoon gi mu la joxoon ñaari milliards bu fekkee amuwoon oto bu la neexee am oto tey bu amutoon kër bu la neexee am kër tey bu amutoon lal bu la neexee am lal tey ñaari milliards li des ci ngoon gi waaye fi ne bu jeexee ba nga jeexal kun fa yakunu goog nga yore kas néew su boobaa lan la jafewoon dala daan jafewaat xoolal rek li nga fi yor xaat loolu daalay tàmbalee yomb xaat yàlla mi yor lépp nag moom ndax dana am lu ko tëk déedéet du am lu ko tëk mukk jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu innama am innama xawluna bu ñu nammee li sey in mbir wala innama xawluna suñu wax li sey in ci mbir isa aradna buñ ko nammee

israfana ak suñuy recc recc fi amrina ci suñuy mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñuy taxaw kay suñuy ndëgg wanzur ma yalla ñu dimbalé alal khawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa atahum allah yalla jox leen sawab dunya yolub aduna wa husna sawab al akhirah ak rafetu yolub al akhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab al akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal niko tabaraku taala santane ak niñ ko digal ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabul akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi daw al akhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mën na tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsakh da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëy fi so fi xëy ni seddo ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam en accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñaka ñew parce que gaay légui légui ñu sédo ko bo démé kon man na ñaka ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yobbu rek di nga ko wax fek inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mune ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ leen dello ala aqabikum ci seen testine ngeen wéddi waat yalla fa ngeen leen topé ci seenu torelin top leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku toppandoo nit bu yàggee nga mel ni ñoom moom nit du toppandoo koo xam ne kii réwul ci bëti nit nag te it toppandoo nit nag moom far génn la ci li nga nekkoon yóbbul ci leneen yàlla na bu ngeen ko defee fatanqalibu ngeen dellu xaasir na perte ngeen dellu perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa dellu te bokk ci xaasir ni su baax lu muy tudd baax ci yow moo tax Ibn na abbas day wax ni humul munafiquuna xaalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kaana nabiyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julli na len di ngeen seen waji su doon nabiyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom mu ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man asali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nu xi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar-ru'ba tit bu joge di xexi non bi yalla yalla neena man limu lay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokalé